Radi kasana uma ayaso kasana umeti yo kasana uma ayaso abisi yambidi nchakesie na edifri yu nyankupon eja oba anasusu nkonkro edimanda hoti say ya mjisa uhuye pa onse mesi midi nchia edi uhuye mjisa onso uhuye ayi adum 106.3 FM Radi kasa shamizanu wejuma sujuma diye anawuti Radikasa, shama insanu wa juma, na uti. Ezi shama insanu wa juma, ya juma honsemu na hiya ye. Ya juma honsemu na edibe radi enu, ya juma honsemu niti anigeti ye. Ya juma honsemu, in fact, nyami uwe niya bro, ubasa asiswa, nyami mpesa ube nanti nanti, ube di die, na ube nyabe vidi uti ato, ahe mkwadano, anase wangasa wabirabo, mwasu wa kwa mkrono, wa juma, ya adie honhiya. Di nyangupo honye, nipa, ubonu sibansu ni sesuno, wa mpeni pa ama misiwa saa. Nyani pasa, nemu, nyangupo honye, nise, ope juma, edima, unipa. Nti juma die, se unye binyoe, anase upe bia, nyame ya jine, nyame shisha, se ube nye bia yede, ayo. Alright, nti, ya waha, nona, pepe pene yedi juma die nesi. Aha, nti pebia ubi afatete funa frenu ya na unzo frenu ya, no ono su, frenu ya se, ebredu siya diya juma, ekwe radi nyangupo, enim. Alright, edi abusha, video no, anana haya.

Acrobat on you. Yes, I'm vow. Minim sa utimi kopie mu e wo dwumadie na ase dia mi die minim ana wa ntimi anko emfa de hodre e ma hunu se empasere osem eno so eboa pa ihia dan kwaku eboa papa no pe nche akese enko emfa ma wo dwumadie ben biem ena akai. Oh, okay. On se bakun so eko so ku fudu ay multimedia. Democracy jumedi no. Oh, pa abena poku ya hwe ne. Ye ko so ku fudu ay okay. Fifiada no e ba no a. Oh. Ba o ebudi na akoye. Na Ghana fonso ay wa ma no ne. America, akwaside kɔso ɔ. Ɛni egyae. Na otumfo ɔse tu. Nana nkwaso nana. Ɔmo kɔso ɔmo de. Prophet Roger so ɛkɔe. Na me say yes. Akɔda owe. Ɔmuri nsa akora no ne mpɛnfo ɔ. Ɛtu nsa didie. Na minim ebinum kwa na omo kona na hwa yetim omo fa o oh, mumfa left ebinum su ebinum timinya opportunity no ekwo chena na I don't know there ya omo de hwe na omo so we betimi akwo chena na nsam we ntimi kwo chena na nsam me Mr. D hwe I say mani bi umdu wa say o oh, far right ko ba me ma ne duwa na omo akwo chena na nsam ba me hu say mani bi nso akwo chena na nsam I don't know.